E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.

kōrero nei. Puku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Maira e ngā kuirahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakinara ko te whatumanawa, ko miri miri a hei.